O ku molo tanga mea meni ki tala koula hiva nopo in Hiva FM, koe telefoni, koe taha vau noa noa tau ni mahiva, hiva taha, hiva taha. Mau fia fia pito ke tali tali rele moto I he fia fini. Koe hoko atene tau ulaki part e tau festival. Ai e whakahoko ia I he a kosi a taha whamu, a taha ni ma ai koe falaiti koe ni hoko mai. Koe a wiki ia e whakahoko ai tau, e tau ai koe a falaite mo e a toko naki. Ai koe a falaite e whakahava aki ia ai koe tau prokalama ia ai tau tupu. Pia aku kamata ia I he taha waho ata ki he hongo fulu po uri. Pia koe tau prokalama he tau ni he ngofoi aha koe ne ua toko lahi apita kau performance, pia toko lahi apita me kau ungahi pare pare teu teu ke mosio ke ngahi ngā ue me ngahi gref whakapolinsia me whakatonga ka koe tau footproof ko o smapune apita pe ia o kuhanga pehe e sosa I tonga me Friendly Island Committee o whakangata pe ai pare pare mea kai ki pare pare pe e hongo full e ta ko to kono uhinga ke ma ho mo a fakamore pia feunga pe ia ke hu ke fulai fa wa me akai ka lava ka ta ma ko na na spin ke to fra foki ma na si ni mo ma na si lele ko festival ko ni ia aho te lava pe ne afalaite ai afalaite ia ko ta ta ha ia ka mata le vai ta ha wa pa ne ka mata I Stacy e fra ari ari nga hi tui ka ho fra tonga ai tui ka ho fra tonga fra ari ari mo e tapa making pe ko to hinga tu pia ko ho ko le vai taimi o e te unga ke he wa ta ha ke 1:30 ke 2:30 e hu mai le vai ka palo fesa me pi wai Hawaii o whanau tala no storytelling pe ka pa gwa o storytelling a gwa of tala no fananga po hanga ta no tala tu po ki tonga o ku kisi kau o join in I he time ko ni pe ke me anga ke pa ka ate fraf ko ni ke tonga ko to I tele ani tatau te fitu ke kau tō rekele kamo o mai ki nā tōru hukuna o whiwhihe nā mai ki ai. Ko e alwat ke haua e fiafi, I hu mai tau kau hiva local whakafof. Hangena mutok whanamai ke he le o Lusane Lavulo e kau ia I he hiva serenade motoru he tō with the evening. Ko kau, kau original Wolfgram sisters aia ko iuni, mwana ongo toko wā, te nā hu mai mga nā tōru hiva. O kawai mo loisi haviri e tau kau hiva o ngō ngoa I he anga e tau nofu koe ni he tele a koe ni I uta. Pato ki hoko lewa ai a koe poko e a koe whai ai aitol ai yuf. Hoko at ki nā tolu pa koe pofu a fofu whai ai a whalai te. Pia teu koe teu atangahi o ngō. Te o atangahi hiva mga mea koe pa skapa tau laka atu lewa ke ahtokonaki. Koe ahtokonaki o ku kamata peia I he hongofulu pongpongi. Ka koe tau kava ceremony o kamata ia e tahataha. Ka koe hongofulu kamata e tau fukotutu wa te tau ngai proklama ke heke ke whakahoko ke he tau celebrate koe ne tau ahtonga. Ka pau lewa o mō fie mao ke mō ewa ngi ko festival ko New York fai o tau fai mea pe tau koto I he Soatan Paka ai ka Soatan Paka o tu ia e taha noa ono noa South hiva noa noa West City o ku atape parking a Sorensen Center atape parking a Smith Food King atape parking a Sorensen Center ko eni koe he tahatolu pia moe api koe ne senior citizen o tu koe ne he hiva saute moe hiva saute pe mo hiva wesite where mo ngai parking ai at atai ka teke mo tol ke mo pakai pa mo lue anki loto ke koe fiafi falai te lele ia ka mata pe he taha waho ata lele ai ki he taha ke ngofulu po uri ke mo laka anki afkatawa mo ngai peleti mo ngai mea kai keke e ngai Pileti o e whakatau I e ako ia. Pea mō laka anga siofia e ngahi pare pare ai u gref, mo u
me au whakatau ai I he daim ko ia ki tau whakatau ai ha mō ngahi Christmas gift, whakatau ai ha ngahi mea mō fie mau, I ai ngahi ta awala, ngahi kie kie, pa moe ngahi konga tu penu ka pau ki whew, arangapau whakatau a konga tu penu ka keto ki alko whai hono tui tui, e ia ia e whare konga tu penu e whakatau I he, I he, I he lorotonga ko ia e lere a festival o e tau ni. Pak ma fie fie apito ke o ate ka teki moto pa iai pe moe. Iai pa moe u information proof. Ai ko u information proof ko e hao me ngahi kau taha ke hekehe. Ke na hoanga tuaki mai e na ngahi me au aonga. Ki he kakai polinsia. Ta tau te fito ke ngahi health proof. Hao e u ai pare pare ko na tuaki ai. Muna tokoni ke kakai o ngunau fukotu e suka. Toto maa alunga, me ngai maha keke. Iai ngai, iai ai information proof ai I he lolotonga ko iai tu ilota maari e ai e me ai e tau tahine ko. Iha ke ai office konsela tonga, ai ako lisa kupu e I heni pe awhalai te me taha ua kene mapuni, pe ai kai ke I heni e toko naki. Ai ako ke motokolo ko teu ke whakafoho mo passporti, mo me anki ai. O kai ke ai appointment, Kau rak hau pe, kau ya pe rak appointment ni. Kapau leva, mori ho. Kapau leva, kau fie fra fo oho passporti. Te kalang mo passport mo tua, hongo la ita e ua, mo o, hongo la ita e ua, kalang pa mo o station, mo o federal, pa state ID, aya ko travel license, pe ko ho o pass, pe ko ho o green card. Pia ke arang mo passport mo tu ape ke arang mo siri ni to la te au tanima o ka pau ko o passport fo o te wake ai. Toto ange pe a ho o per certificate tonga o ka pau o kuia te koe. Pa ka pau rewa kuke fie ma o ke o maha o tohi tau tonga. Arang ki ai ke mo talana o mo konsela. Pete ke to tong ki ai pe ki I fees isi kan hanga ia o mai ho o tohi tau tonga. Pia ko ngahi information ko ngahi Ya service ko ya ko me pek fai ko totongi ho passport I mo mea. Ka paure wa ku ke ata ata me ang he ia ta ai konsela, ia office konsela me he taha ua ke hongo fulu po uri. Ko hi ke ke e kai ke ke toe lava e o he ka ke toe lai he puna ki fiskau. Ya ngai fe hui fe kau ake pa mo sit seni ua. Me ange ko kakai en te mo e ke hanga tonu ki ai. Ai ko uia na talakola he e fiafini. Te o wata fo ihiwa paskapa tato ke hokat ke konga ua o e festival o e tauni.

Ogo mo lo tanga me men ke tala ko la he hiva no po ni hiva FM. Ko telefoni ke ta hava no no ato ni mahiva. Hiva taha, hiva taha. Ko ko ngau atu e ne tau porkalama I hiponi I he tau te waki ko ne tau festival, Friendly Island Tongan Festival, whai e wike ko e ni a whalaite, pia moe aha toko naki. Nau, slava, lavet ke konga uloaki o e a whalaite. Ko e a whalaite uka mata I he taha waho a taha. Taha wā ke hongo fulupo uri. Pia aku whanua kau entertain whakao fofa ke mō mātanga ki ai. I he tau koe nei wā valo e whakahoko ai e tau festival loko e tau whaka of ofa in he aku toko lahi au pita a show a kakai tonga e tau ngai show whakatonga o whakahoko I he tau fui aha koe nei wā. Pia aku mau whienga ke ato mō whainga Mārie o te mō loto mamahi ko tau taimi e whalaite, lere me whalaite, wā o ke atoko naki. Ai ako a whalaite ko ahoia e tau longa e whānau me tau youth, ka tau hanga o whakaari ariho tau tonga mo e tau ngahi. Whaiva whakatonga fuu whaka mamafa au pito ke tau toko lahi au pito he tere ako e ni. Iano maasima pako tau ahoia kutu o taha pehe tau. Tau whakatataha mai ai e ngahi. Tuku kehe tau ngahi tui, mai tau ngahi organization kehe, kau tau whakatatamai ko e tonga, ke tau celebrate e tau nofo I iutani. Ai ko hingo e tau festival, ko Friendly Island Tongan Festival, ai ko whakahoko, ko tau ua valo eno na whakahoko. Nei, kai peke whaako e tau kosi, ko ngahi palopale mag mo osi lo I pena, hoko I he tau kosi, ka ko tau ni, whakotu utu, whakalelehe ko miti e o festivalo, pe ngai fo'o e ngai mea e nii, iwa ngai whangi iliriu I, ma ngai iliriu la lahi, whakahoko e tauni, ka mō toki mea ngai pe ke tau enjoy e a hoko ia. A te whakaafeka teki mō toka, mō lava o mai ho mō kau tau reke leka, mō kā take o whakaheka mai ki nau tau, he kuai pe te nitia manatu I he tau kutoko toa pe, o kunau mea e kau ko, mō mea ngai pe hanga tonu ki te niti kua ke nau si mea e. O si o lele ke ngai show, me ngai whakaare ale ko hoko koe. A whalai te, I he waha e taha wā ki he waha e wā e whakahoko ai e tau a tui kakala ko I tui kakala whakatonga, whakaari aria e tau tohi ngātu, whakaari aria e tau wauniu, whakaari aria e ngai mea whakatonga. Pa I he taha, I he wā malo ki he wā, maha taha 1:30 ki u hafa e wā, o e ihene tau kua palo fesa me piwa I, me Hawaii. Ai au takia e Dr. Tevi Takairi tēnā whaihanga he tala noa whakaholo mamata ke tau tuku whakaholo moeanga e tau tuku au mai ke whonuani moha pia atāpe ke whaiha mō ngai whihui. Pia ngoi ne hoko pe koi ke he tōlu nai ko kamata e tau ngai show e whakaiku hoko atuai me tau Idol Night o whahako ia I pō whalai te paku hoko hoko te tau PPC ai pewa au ke hongo fulu po uri. Ka ku where ai te ai whetu koe pa mga he mea kai kehe. Ko e footpuff e hongo fulu. Po e ngahi pare pare o e ngahi ta awala ngahi. Ko e ngahi ko ngatu penu ka pa mo whe fuha mo ko ngatu penu ke mo opa tutu o mo wala. Ko e ngahi mata seo ata ko e ngahi kalone o ngahi lolo kehe. Ia ku whaka e whaka ari ari atu ia I he a whalai te. Ko e tau wako ke ahatoko naki e ka matahongo fulu e tau whakatahat ke malae. Pia ko e polokalama tu ki mua o e ahako ia ko e tau I he tau ke tau ko e tau kava ceremony. Ko e tau traditional kava ceremony. Ko e tau ilo kava o tau ko ki tau ki tau tolu kau tonga o tau ko e taha ia hangahi o wau o ku tau fuu tauhi au pito ke molo malo. Pa ku tau ko e tau ni o ku iai whetongi he National Tongan American Society. O ku ko e mau executive director ko whahina ko e tau ene me me tau noa tup ene hokoat ko e rak executive director pe o e sesai tonga ko matare whinau. Pia mova matari whilau California kai hoka ka whahina pa tai pia oku ne loto lewa ke ne retire. Pia ku announce lewa ko mau executive director for Oko LC Star Prescott Langi. Ai
Piako e pete. Ayako e ko fahina pa moate maki malo loka tuku yat ke to tupu. Ke na hanga lele e tau sosai tonga ke tau sio pek fefe. Piako e tau program director ko tahine ko ten hamoa ko nga hama o fisiko na nga ko Marian Savini. Piako yanga ko fiko tutu e sosai tonga. Ko ia pe o ku program director ko ia tine hanga o to e hingoa ko nko mautofi ana. Na e whakanofo mai ko ke sosai tonga ke tau whakaaunga i. Piako e o wau ko ia e whakahoko e ilo kava. Ko e ke acknowledge ki nga toli he ilo kava. Ka ko te fito ilo kava e tau ni ai ko e koe tau mua e festival a tau tolu kuima pe koe fusi whonua. Koe hingoa e tau festival. Pe ihe tau ni, o tau hangai o whakarangilangi, ai tau ngai whanau tonga, pe koe tonga pe mei iuta, ko ne lava i ai ta i tohe koe toke tā filo sefa. Ko ia pe koe ne iaia mata e tohe koe toke tā silo filosefa, o ku whakawhi i mai ki moto ke ilo kawa koe ni, koe koe no whakalangalangi i ki moto. Ai e tai nimi o koe toko ta hawalo. I iutani, ko mō osi tari mai te mokau i he ilo kawa koe ni, ai ako ki tau tolpe kakai tonga, ke tau nga whuka ilo ngai hona mata e tohi, mo tau ai ke ilo i, e tau kau whanau, nei tok tupo ke pe iutani, yanga tau fe a mai so sai to nga ko ta oine to lu noa ko lava a ka to ke ta e ta havalu pia la yange ka ko ka to ke ta e ta havalu na os confirm mai te na wi he ka va ceremony fra ta ha ya mai tau ka ta ki lotu fra ta ha ya mai tau ta ke ta nga organization fra ta ha o ku ta fra ta ta ho nga le fra fe mai ki he ka va ceremony tau ka fra fu fonga a fare area i utani ai ako Jacob Fitzemano, mi he West Valley, mo eri ako iako e congressman i he House of Legislative i he American i tani, ko Verona maunga ko tahine hamoa ia, ko invite mai mo ia, ka tata te fit ke taha tau ngai whanau tama e tau community tonga ko tak fiefia, koe House of Representative. Nā koe ka nāu representative katoa, o koe nāu taua e nāu ngāwe ki ai. Ka ako mau hanga tu wake ati, pa mau kore ati e festival koe ni. Ke whakamama whai at ka pau kuo ke citizen. Arang ke festival o ke lesi sita ke voti. Koe tau kau whakafofonga koe ni he. He House of Representative. Oku nau fufie mau apita umo voti, kapa umo nofu iho nau area. Ai oku hangarewa eki mautoro ihe National Tongan American Society, whakawhai ngofuai, ke mo omai ke festivalo o lesisita, pa te mau alu ki mautoro ave umo lesisita ki he county. Ko mo mea peo kufai koe tarikeri i ato umo paloti, umo voti paloti ki he ko umo tuasila pa mauto ki palo te pe bo tuku ke meiri ke mahe meiri ke o te moto he lai ha o tu laini ko ta haia nga fu a fainga mari te mo fo ka te lo tonga festival ke mo lesisita ke mo vote ia ta ka fo fonga ta ka fo ka fo House of Representative i hi utani pe mo ka a fo fonga pe me ngai matakari ke he ka te nau iai ko hi ke mo filo ak mo faita mo maheni mo kore kana tolu ke o mai hana tu asila ke o mai na telefoni ke ngai me ko mo fie ma upa mo ta ke ka ko pau ke mo voti ko ke aunga ke fai ngo fu na unga we i ho mo voti ko ngai o ngongo at ko e te wa ki kon ke ta festival te wa te ngai fu hi va ko ni ke mo me a mai kai pati to e foki mai to e whakamatala e te tonga e tau polkalama e tau fest to Friendly Island Tongan Festival te waki ke whakahoko.

O ku molo tonga mea man ke tala ko la hiva nao po in hiva FM. Ko telefoni ko taha wa noa noa tau ni mahiva hiva taha hiva taha. Toi oa te whakamanatu ke he weekend. Kamatai a whalaite. Oske Atokonaki a Friendly Island Tongan Festival. Kamatai a whalaite he taha waho ata o Oske Hongofulu. O ku lahi tau kau entertainment, pakapak mo keithie, participate he show ke mo tanke office society tonga, whanau fitu wala fitu taha ua. Ko e tau pare pare mea kai ko sia close, ko e tau pare pare ke ngahi graph mo ngai tuaka mo ngai businessi, ke a tape e tapunia e a pule lulu, pe tau kamata lewa. Ko e ke mo telefonang o kapak mo firma o ke mo kau e polkalama o tau ni. Ko e polkalama ko e koe headlight e tau festival e tau ni, koe ahtokonaki e tau kawa ceremony. Aia u tau hanga whakalangilangi i ai, tau ngai whanau tonga, puka tonga pe me i utani. Nai, ose e nea ko i he academic o maa no mata i tohi toketā, peko no toketā philosopher. Aia e whakahoko ai ilo kawa koe ni e tātaha, pako kore at katek mautol o mo fanongo mai ko mautol ko no foko e sia kare ko pau ke mauteu nga fakatong pe a koia o kaifono o pau ke teu nga fakatong a moia te tau fenga ke mamalo e tau ilo kava i tauni e tau kava ceremony e tauni he tau lange lange ia ia e tau tamaiki ko na ose e na wako mo na toketa ia e tau whanau o ko na hoko kau fakafafonga ke Congress, ke House of Representatives i utani, pak tau fie fie api te lava mea e tae to utupu, moi whanau tupu hake i utani, moi whanau na nau nofo mai oia i utani ko nau feitu. Koe ngahi o ngongo ia ku atkatika mautolu, koe ngahi show i po uri, na mo tok mea main ka Lois Haviri, I mean Lois Fehoko, e kau ia kau entertain ngong ngong whaka ofo ofo apita ai a oko tui o to kiu mai a los he fiafi toko naki ka koe fiafi whalaite koe ahoia o youth pia oko whai e idol i he hoko mahalo i he ono koe toko hongo fulu kuna whiau hi ai pia hoko atu mga show ngahi siasi, o ko atai mau whakamalo ke he siasi tongan United Methodist Church, ka uma a aifi koe ni koe ae. First Christian Brass Band, o te waki whakinau alo ke he Fiesta Bowl, I think, pia ke mo me anga ke mo sio ke nao ngai whakariari, e whakahoko ai ae hifi ae family mau, o ko nau iae nau hifi, pia koe ngahi Polkalama ai Free Church of Tonga, Polkalama ai ngahi kalapu kehekehe koe tā ueni o ku whonua ngahi entertain whakatonga ai kakai tonga i he tau Polkalama koe ni. Taimi peke tau hoko atu ai whakakohoko atu tau festivalo, koe theme whoke tau festivalo he tau kotokotoa pe koe fusi whonua. Aia koe tau fusifonua e whetu koe ni ke tau. Ko tau sio ke tau ngahi lava mea. Ko tau sio fia ia e te teo ke whae tau kawa ceremony. Moe tau kau whanau koe ni ko nau mao nau toke ta afka langi langi. O toko ta havalu. Te tāna ke atkei moe kau takilotu. Moe kau ahi pia kuma hoanga whakawhe i ke nau omai ke nau kau e kawa ceremony. Pia ihene ose ai kawa ceremony e whakahakole wahi ki tahine ko Lazy Lily Kaufusi ai ta alunga ai sosa ai e tonga. Ko ki tahine ko nina e kau ia ihe whakaari ta alunga e wikeni pena e maupare ko tui na e whika ua ihe ta alunga. Pau teo ki whine mui ko nike ne hanga o whaiha whakaari ka uma ae tau ki tahine ko nunga ko Lady Anna. Lady Anna e alue ki tonga o kau he whakari ari tā alunga junior miss, piko e kaureka, aena ane mau e na o si o fio, ane whakari ari ane pō i he siwi tā alunga koe ni, pia te ilo ilewa nei, whiunga pe mwene whika uloa ki. Aia e tau fie fia ke whakaha mo whakari ari tā whangita mai ki, o ku nao lava mea. Koko ke tui tui me angia e kwae whare konga tupenu he
po falai a falai te mutoko naki ko ko fe ma ke fratau ha alolo lakan ke ko ko fe ma ke fratau ha vai sin sa ya karet o tutaha mene vai sin sa ke fratau at pe ko fu ko me kai ko pare pare pe hongo fulung ma faka o kuang na fanga marie ko hi ke na fie fie ma na faka more ai o kai kia hingo nga he pare pare ko ni ki hanga o atu ai me ko ilo i o ki ai ai Lion Kitchen ai a fakalele e siu pule pe amo e Mina Kitchen ai a fakalele e Mina pe amo nga pare kai ke ke he opna o ia pe a ka ke fie inua o ki ai e lori me he coke truck o ki ai e tina fratau ho vino pa kuia e pia moe ngahi o tai kehe kehe ma ngahi keke kehe kehe ngahi mea kai tonga ngahi mea kai festival on the street me LA ko ngahi ngahi inu le mani kalas kehe kehe e ihe festival ko niko e kokore ka ke moto ka kai tonga ko tau ahoen mome anki ai o anki ai ka toko tole ka leka kwa ipo nao pare pare ke nao me ai o siofe tau ngahi polkalama ko e tauni mo mahen mape ko e fa ahwe tolu. Ko tau ni ku ahpe ua. Ai a koe whala i teka pak mo fe whanong ke ngā historia tō ngā mga hitala tō ngā mō me ang e iai a Dr. Palofesa Te Witaka Iri mo ene ka u Palofesa te nau whaha ngā hitala noa maari e ko tau lunganga whakatonga ko pa ue ha mō ngā whihui. Pia mō me ai he ilo ka wāhe tako naki ke mō ilo e tamaiki koe ni pe kona o ngahi toke tā e ngahi fiel kehe kehe. Ko ia ku ate pōpua koe ni mō e kore atka te mō te olu. Mō me mō e whaka awhi, loto fie fie mō loto fie maria ke mō me ange ke tau kau ngā kau whakatahi e whaka fie fie e tau Friendly Island Tongan Festival ta ua walu eni. Pia lahi mo ngahi liriu e Office Society Tonga ke mo fitau la ke mo kautaki fo o. Nau te teo ke nau whiao at he toe ngai tau koe ne tolu noa ka hako mai mo ki mo tolu. Te oate fo hiwa koe ni ke mo mea mai kai pa tau toki. Hoko atu lewa.